0: na mekora me hua ke me fa na me ka chese me yia no nti wo ye ne bia ba
1: 1.5
0: ko sre palacetamol to wa bi wo fie yi
1: votic to ano
0: na ke ko juso gun na bi tia no na me ka chere se 500 ofa nko si wo me mana kwan chere ofa si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de yom o
1: ei
0: sa computer my catch them spirit as so fo ni pa na ba ne de ye catch ye fa right way na so fo come be de yen tv ne kura ye nyesika ne de atua computer my catch madam fo pa o wa crowd to me send me sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account madam fo pa o catch straight is a so fo nipa na ba no urade asem mo makombede wo osi ya ye ni sha no nti wa ye ne hwindim ebi kura ye dinor flighto
1: nye bubuo
0: oto flighto no na eye yi a afi the same flighto no na ode ayi bi no a omode ye e kwales na omode ye askrib no da kruna wo de red one de kuba akum obokko na wo chinim na ye red no de gugutu anu o se o free israel jordan
1: yes
0: e bia ye bo yesu asu no ho no konya sa no nche wo ye o to red one na amafo jidi ye free mu a no asan so ama ne green Ishanke urade
1: ubukoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na wa ha
1: amen
0: sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ere yen sa topic wenti ena mishuro me ho sa asem wenti mishuro me ho kwambone yankofo fa so a yedi bunkrofo no sa topic wenti na mishuro me ho ebine zanum nyina batu ebine zanum de san kwala sa topic wenti ana misuro me ho wo sa no ma no ma no disi keni brachi koye sa di babro sim control ma wishi asom die wo mu no eye san sa di onipa gubia no ne wa no we dey otwa nshake urade
1: amen
0: eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because eno no da che no na wu ani ma uko twa aba e woso eti enei a nyakopon ye wadom a otin komi hweye na aba ugu ne ne no anko antia wo daache nshaka urade esan se onyakopon aka no na semu ojob job chapter 34 verse 10 to 12
1: entimo amu otire
0: nshaka urade
1: amen
0: sɛ wokɔ galatians 6:8 no a
1: ɛsɛ kyerɛ mu aba
0: aha
1: wɔ sɛ deɛ ɔgu ma honam no
0: deɛ ɔgu ma honam no
1: ɛfi honam bɛtwa daa nkwa
0: ɔnam honam mu sɛ wogu no wɔ honam mu a wonam honam mu ɛbɛyɛ deɛn
1: ɛbɛtwa porɔeɛ
0: ɛbɛtwa porɔeɛ
1: deɛ ɔgu ma honhom no
0: na sɛ wogu ma honhom no so a
1: ɛfi honhom bɛtwa daa nkwa
0: wonam honhom no mu ɛna awurade asɛm no so ɔne honam ɔde honhom nhyɛka awurade honhom na dua ne yawadi ɛne wɔ nyankopɔn asɛm ɛti deɛ nyankopɔn asɛm no ɛnam nyankopɔn asɛm so bɛnya daa nkwa ɛna deɛ ɔnam honam mu ano nte wɔyɛ no fa webla fa nyadwa bla fa kwansusa bla fa webla fa webla no ono so nam sa ho nam no manum no ono so betwa no wo honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu am wotire
0: nti wa wotire
1: mu ntie me
0: si wo ho aha word bi awurade ayisu wa wotire
1: mu ntie me
0: baba ben na ti wiase a oni tire chaka urade
1: amen
0: as we say wa uwo tire
1: muntie me
0: e say e tire bi wo wa e si su kwa chaka urade e tire wo yisu sa word no e si su kwa anka yamfa flighto ah half ni nyina half tin tin tin wudia yemfa na kotwa kura nuru tirisiris chaka urade
1: amen
0: aso esansa wini tirenti ya de totu no ama 500,000 ah wode no amone anwa kura enye yie tienie ba
1: timu amwo tire
0: eti wose wa wo tire no
1: ntie me
0: tie
1: empale onyankopon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedi amumuyo se
0: obedi amumuyo se
1: nemo onipa ne yeso ka
0: nemo mo onipa wankasa wiase a wote no woni yeso ka
1: ana otua no
0: bonsem kase ma urade woni yeso ka
1: ana otua no
0: die wa we namasase wesu a wo ye no eso akatua ana ode blow daachi
1: se de onipa obi kwan etie no
0: ose se de wankasa wakwan etie no
1: saa no mane to no
0: saa no no nyankopon mane to se de wa wa kwan sitie
1: ampani am
0: saa topic we no e ma me hye me ho ye se bi wiye se me wo no me mfa kwan bo ne so enya me ho da jake urade
1: amen
0: wo se de wa kwan tie no
1: saa no mane to no ampani ampa
0: me nim papa bi a Western region owale 3 nema 21 wadane no mensam gun kwala ne so sa ana wo bebre ube ye sei ube ye sei ube ye sei ube ye sei nan kwala ne nyina ye case and then wanya 83 years tienio wabubu dadam ne ma 21 nso obi anya ye ene wanya bi mpa di na wanya bi dia ma papa no nshanka urade
1: amen
0: wose woni pa woni ye so ka
1: ene otia no
0: ene onu nyankopon kasa otia wo
1: ampani ampa
0: ampani ampa
1: onyankopon ni asem
0: woni onyankopon ni asem woni
1: otufo nchia temu
0: ene otufo nso onchia temu wo nshanka urade
1: amen
0: se wo be ye papa na wode bode otia wo ka ana wo be ye bone na wode papa otia wo ka da bi wakano wana semu no no so won for so nipa won sha won how didi Deuteronomy 30:15 won say Deuteronomy 30:15 won say
1: me den kwane papa ne bone
0: ene papa
1: ene owuo
0: ene owuo
1: mesi wanim
0: ene esi wanim tie waden kwane papa ne owuo odi esi wanim on sha owie wa kire odi eye o se me de me sha won say yi papa na wanya nkwa nsha ka urade eti wa kire o ene odi no ma bi atoto wa ma o eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono awurade de otesoro wo hwa o ene wodi kaso ati wo ne ukodwo bu man ma wati wo ne se hwesoro ne fom se de mu wa fa na ekron se wo ye bone bi a eka me nyankopon ana wankasa wunu ani pa wo ne ti na obone pira no ana se wo ye obi papa wunu ya wo ne ti wiase we mu ene wo papa wa ye no ye ka no nti osu obesusu oni pa nsa no adwuma wone yeso aba eti wose ampani ampa
1: otumfo nchia temu
0: otumfo nchia temu o
1: oni emumu yosem
0: nchia ke urade
1: amen
0: won chia temu o de watra wiase aye papa na ode bodie atua uka watra wiase bone na ode papa atua uka da bi ye ka otimodrefo a wone urade mema wadi sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odere pa Check your ready.
1: Amen.
0: So ni patra bani mu bebre ya. Ha. Awurade wajiga wa se, me metimi ama wa wale yire. Na obi ne wira ya diade.
1: Ada. Bible be true. Enzu ni mu aba.
0: Otum ka se, obetimi ama wa ye adwuma. Na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni. Because obi de no wa fa se ne ba, ne yire. Obi de nipa ko ji sika duro. Na su sika no ba ye no, ontimi ni bi. Doctor say man anwe akoko.
1: Mm.
0: Onwe krokokoko. Mm. We need double double. Onwe ponche na monchi koshia. Last minute kura no, we ni nchen. Na wie ye kura si chire. Na wuti wiase na woni nchen ni si chire. Anwe akoko na mnyudwan na mnyu ponche na na wuti wiase no mu ye de. O se no ma kwa.
1: Amen.
0: Na dia ne ne kafa.
1: Mm.
0: Kase ne park fie na nim, ebi wo kwa so. Abrosan na to aso foi. Wati animu security wani bi. Na so ukwatu security ni wa hunu ti na pa no da ho a. Chikani twamu a ese wo nhwe, no wo hwe. Wodi bi kana no ne ene obefiri wiase. Kwampa wan fasu anya ne ho nti Bible na kan no wadi Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre ne ho nti mi nibi na ne yiri mpo no ono nyakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modene fo a wani awurade na kwan ehu we dangerous Mamma, can you, Job 5.

through papa in chair papa ndi scan man na or say 300 na papa na tie free so no one fan count me na me to be kwa na me sika 700 wo beti ma sha me say 1 million papa say wo say obie na na ketesi ya bonati kon what can I wear of what wo say so for me na na ko su cry pendi so na ma na me yire te me chair ya bonati kon na papa do tubu say wo etu no wo fie pa wo say so for sa me yire kura ntukwa ni bia nkan ha me me yire tim ni ya bonati kon fiti saada no kura me ne me yiri nyantoko a wo so ye bema fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya no husam ne nessa wotime ne otwetwetwa ni aseka de foforo tezi mo amojijin ko for tezis mo twetwetwa ni aseka de front ko for dai enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do oka moja guo no onem ni papa pepe so de beka ne moja guo awurade ka se bi kire peter wasi peter de wo twese kan no ono so bewu wo se kan no enite enessa otwetwa ka wo se tuo no obewu otuo na no Ubehu wa sika nano, eni ti mewrade nka sanchiro. Mewrade nfa asemi ya meke sun tufu. Na bwani ya uti misesa. Oba besia wudu ukunu nem nuroso, inuroso, inuroso. Ukuna nanti nuroso sama. Da obesu mdeta, nemchie pamu. Etie na uji nwo uyasi. Etie pa na upese ukunu dima uo. Efiye wenyabri beblebe kura ye nsi uo. Adena haa osa. Adena haa. Uyasi ya jabadienti. Wofom abosomsom enuroso ufaha na ufaha sisa ei minia binia ewrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo chiache wira boja boja wofo kabdoma ya mefo sawo okunu wopamplampam ne payasasi ma ni pete treta cho ene dwama ma ye function mrachi ene maba watu egu so se obekwa abranchi bi de wadi kunu sadi ne no won say etia menia abranchi asancho no ntufo mrade kasancho na bible say be ma bi transla ne hunsu egu fom kwa awrade kunu akwadi to Genesis chapter 38 ene ti show ablabo ye na ma won na makono no emfiri woni padua no da fa kronkro ye fa suma awrade ne brake ye nim sese ne ebra etia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura awrade baba empo de besia wiadum ye numi numi ye ni yanim de besia num la miensa me numi ye ni yanim de besia num no sia me numi ye ni yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre na yema ye ni na ho wate wa gura dwama na che wa fa wire chi ache enam pra twenty ablantie kodwale a ne mo ba fo kura wintimi mfantofie nipa gura dwama ya na obekọ draw store ne ya peja condom na sisro na ya chro sro champion asiyanu ya mecho na mlajia ni maba wa mbuduma volantan de nipa tu mbwajwa maya ma kondom no shoto na mebo mpa ya temude urade oshena se oma weekend ya omla valentine because wa nkofobia wasa obachi wa mfeseka obeba ni watu ujina sifie I tell you nkofo sha so dema ya tu metu aliluya aliluya aliluya na usha valentine ya se ni ya bao ya no ya no mwiti na ucho nkosi dabu dabu na sedi urade besi ya puu wa sumu no na mia mipriti ya uomi mbaba ube jina hii na mpla 20 ble yu kodwari a ni girlfriend's numbers nti one person wadi ni phone kura betu wo seconds na kura de sesa mina mi se last ablante madam fobi sesa watwe mpla no ama ni phone kura da one person na yire den sabe o kodwari Nokia pa no de twisa poso no wase nsu egu so last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo watu wo Acts chapter 10, hey? Verse 34. Ni anema huso Jacobo hwe woni panim. Na duo sra urade na urade pese wo jeno. Na duo sra urade kura po ya nyeno. Efa ne ye pese ya jina. Wo ube jina hefa. Na me am preach ye ho me mabo a. Because Matthew 7:21 say, enye obi o se me say urade urade. Na mum dia wo ye eje wo sro no na pede. Ti na Romans 12:1. Wo si fe ne ni pede si wo te sa for de etiase. Na me preach ye ba. Wo si say worship. Wo ye pese say worship. Na sister to na no ni sure heaven. Wo pega rara ni da da ponye jama ya doni se dom dom dom dom na ta dia kura ti se won sakrai kristo di ba sha ta dia ni sisi achi ni yam ni ni pe dia gina gu abontre ani kwasama eso unu mu a fetina ale ma no e ma emom na mfa ni ewu ade ancient ta di first timothy chapter 1 first peter chapter 1 kim 8 wow se ma kron kwa la ye dia achi na look so you guys se fu ma ye wa mi ni abia na ta do in fact are you shape fe na wo no ne nyina na fai wa hu fam ko ba bi en no de wi aso na me hwe de wi ase ko en hwe baba wa bi a wa yi no ho ama no wa ye fe na e no na mus be heaven a ko dia

siaji wa wadie awurade se menka sankyro ma osia se me yi kawa no na yakopo odi kawa be show bia bayfo to be ena erbu ha ta wa horo pants dia so mo wi ase pants no enya sa na obi ase buru wa awurade no pa na awurade firi mu ena awurade benya so chapter 3 verse 5 bible ne se di no kroma na so atali us the form awurade no wo se wani behwe na wan de Moses pa cha wa awurade kun no na se awurade a ho Moses moba bi no me yanu begyra hefa anything na me evangelist odro se me hwade awurade de ye Moses na ma me hwa me usi ye pa me make awurade asem 24 good years so for me first ke di pray awurade aduma da yesa bia me ne problem me jam won kwala me wo yire jira no wo me won kwala e ma me ye no me ma me nsa kwala num na so so for we nyina chi me first ke di pray awurade aduma e do me bia nkwala ni abaroporto na school fees ene ade yanke sofo preaching bible ba me ye ha na ke me use quotations pa na me dia ji ofreya what me use quotations na me di na Daniel probobi afanga sakwashu dia buni pa ah ake 24 years message sofo akima ye dada eno za ke me preach we na ke nipa jeje na ke me chamvre pu imamu. Bichama mwia na de makofia si

0: ba wo kon so sia
1: wo nam a
0: na bible say se wo nam a
1: mane kwaja
0: wo ma me no papa futu nkwaja wo
1: da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo se mo de
0: mane nye wani gie se wo da so le no ma me no papa futu wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: ena mrante ene ma ba wa mfa ye ma me ne papa futu o
1: ah wo de ye de
0: ka kire na wo olma de so aye kolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem
1: twem bajimble
0: no lie
1: yes
0: no ke kan sim hu sha na okọ
1: mm
0: no akọ nyim obi ba won hwe no abọ ni dua na tim
1: yes
0: no akọ kwashia pan mu bi no akaka setia no tim
1: yes
0: eno obuo ni ani dia ti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankasia no a obuo ni ani dia ni wonti won notice board no kwashia funa posters na wo nkwara nkwa
1: mm
0: nkwara nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital won na nhyen no won funa posters ani edia fun asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green ni sha no ye di white ni to anu no woni sha ni sha su nurse ni bi mada
1: eh
0: bi opie word won na ma me ne yale da won ma me ne yale da won hwe ma me ni sha ya eno show na dia go won no paper why mo hu fi no aya ma di wo fi ni ba bi amonam bia na edi machi ma me ni share ni sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
1: dabio
0: na chokokro so akase di waja ne wonani na kwa na ye dia
1: awale
0: etuma wa no tie panyiri pe na nyankopon chokokro firu mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na wa dia dia enti na nam la tie na baba wa wuti support nkokko no because obuo ne ye di dia pa nya dia dia
1: ebi no
0: kanepa obi wu a poster ye ye no wa de fimfam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emiensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obetwali na sa somebody miensa we kan o hose ya tro bi sambo obi awu ne de poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru 90 years
1: yes
0: tese ya friend ne nyammu
1: nyammu
0: so bi tete wete na urade de to lo wata
1: yes
0: eti said impa no ya friend ne nyammu eti 90 years de ko no ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so to say awurade afre no
1: yes
0: if you ankasa na afre no eti ni 78 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no ani acho so home call na obetuale so went akura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
1: eh
0: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ne nti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kra no a blantia ne ntia
1: eh asem kasi e
0: che se woni obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a cho sha no se sei
1: ti waja
0: na babo ne se tie waja
1: ono na wo
0: ono na wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma me babro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma me ba
1: amen
0: babo ne so ma me babro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya babro wa tifia no e bayie
1: eh 50 years going there
0: babro wa ye bayie na so babro wa nya bayie o bi asempa
1: eh
0: enum tefo ne ka sei wo se babro wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti na na nyo me ato ne nkwa mu wo di asem because babro na ne mire obi a bibi
1: da bi
0: aburo betum de nena ya tuo e foma kotena yi ase wonfa ho wo atade a wo hyere wo wani nye ho eti aburo obokose na nyina gya ende obi anya 78 years wo hye ne mame yensa mame ne daso ti ase
1: e asem wo
0: papa ne daso ti ase papa ne ko 80 years wo hye ne mame yensa da ena yo wo sem ne sa wo fo na esie ma
1: sense ba sa
0: ka eme mame ba
1: amen
0: awo fo na esie ma o si tie waja
1: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
1: na wona nso
0: na o ma me so
1: babre wa
0: so babru wa
1: emu na nimtia
0: ene ye bu ye ma me no ma nimtia
1: oh awre wo sem
0: so fu kura tum ka kire se wo o ma me na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase e pa
0: na so fu ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti sofo de be firi wonu mbaba no se okɔ 1 Corinthians 14 3 o se de o se nkɔm no won kan kɔ so sɛm ani a wɔ kyekyere sɛm ɛnkyere ni mba
1: sa
0: eti wo yɛ odinfoɔ anaa sɛ wo yɛ sofo a de be firi wonu mbaba no o se yɛ de be man kɔ so adin puntu obabre nimpa na mama nya dia ebe create confusion ato abushiam
1: da bi da
0: na wakachire obi sey ne mama be ne papa ne kwasi anu so onim na wakotwe sikan ebi bodi mama ya ba eya gwo hosham
1: bodi so tro
0: na bible so sey dia nam ne so masenti dia beba no matu 28 tewrade ka sey monko keka sempa na dia beje di momo na shu wankase yenko create confusion to abushiam
1: da bi da
0: na yema yema mame no murwa ne papa no murwa no yemburwo mbeye obi aya masese ne bakure fra brochile ba ontimi ankwasra ne maame no ama ne yire hia no akra ama kope hotel biada na ne yire no so ene de se ni kuna ba no ankwasra ne maame because akoso fo bi odi fo bi o ama aka kire ne se ne maame ne papa ya diade ene ye no etiso onim ne obesire ko na busia fie mu a wo mbeku no
1: awra wosem
0: na toaso toaso ho ne maame Proverbs 23 22 no wasise
1: tiwaja
0: otu wasise tiwaja
1: onna wo
0: ho owo
1: na wona
0: na wona nso
1: oba brewa
0: so ba brewa
1: muna ne mti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja ne wona enenye
0: ti bible se akora ma waja ne wona nenye diade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale ye mfie se ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: bebere
0: tu ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wode o mama ntuma sia bomu wode ukodi sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne mama ye ba yi semla kura wo ntu obi ma ne mama da
1: david da
0: o sho mama ne o papa na wo sham ne sei wasa di sikari ya mazem telo to rin sa bibi contract stadium din semhu na urade wa edi na made seven nya ne se urade ma wunyi ma yeso mama ne o papa
1: eh
0: na wo mama yeso wo na wo nchire o tshe de o mama ne o papa wo nchire wo no na wo na ba wo se wo nua dia pa wo nti abapa da
1: de eguo no
0: 25 ne se se
1: ma waja ne ona nyi
0: ne nye nnua ma waja ne ona ni una wo ma ne nya dia de
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: david
0: wa ko shetema wa ko shankrai wo wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya dia de
1: enye
0: because bible say oba oba kwasiama na jayro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nye no nonko toilet so na wo chim na se toilet ni bia wo say yes chana ye ma me no mo blay papa papa
1: bebre
0: wo mo blay na enu asem bia la ebe firi apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba foforom na dura soma fuo num ma brother wo sha no wa hwani ye eti hwe yesu christo kora ba wi ase no sa asem we want to antro
1: david
0: na moses nso awurade ne mra di kan share ne nsa no moses nso awurade antro antro
1: eti
0: yesu christo na nka sene no matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mra sha utie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sam ka sey
1: di wo ja ne wo na ni
0: eti na Yesu Kristo na ka sele ni mu ana Yesu ka se 5:16 ni mami
1: sisi no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ase ni
0: sai bi ba yesu wo be ka kire ni
1: sisi
0: o che kire fo e
1: ade ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: mo se no se
0: ene yesu ka ase
1: ade do bi papa ho ase
0: ade na obi sa me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so wo pe so konkon mu
0: na yesu ka ase so wo pe so konkon mu ene wo ka ase di mlansham no so
1: mo se no se
0: ene ni pa no hu mlansham no no se ne se
1: de wa hefa
0: yesu mlansham no do so
1: ene yesu se se
0: emu de wa he ene yesu ka ase
1: de se
0: de emlasham na ese
1: eniawu nseya wade
0: nseya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yada sikrumu
0: iniada sikrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so na urade ka san ko bi kura to anke yinsi na bo ne ade nku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu muade pa ne ahobrase a bomodre paso be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: mu ntie ma wo fa ase
0: wo ntie ma wo fa ase mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di wo ja no na
0: bible se bo sem ke sha ma wo yakopo pa ko se di wo ja no na ni
1: na wani mransam a
0: bible say yani mransam a
1: kan ya
0: eh exodus 22:12 ho na urade be she ho to asoi
1: yani mransam a
0: o se na yani mransam a
1: kan ya
0: eti kan ya
1: bo she wo mu
0: bo she ya diade
1: ewo mu
0: bo she wo mu ni se u be nyina te
1: na wi awu ye
0: o be wi awu ye
1: na wona wa sasa
0: oh lord jesus show person u taw 7:28 yes no
1: a
0: mi ni abuade e bro mo se u wo soro dodo wo se yani mransam a di kan ya
1: bo she wo mu na wi awu ye
0: na e be wi awu ye eti mlatia ne maba wa nsi wa mu ye nyina wa mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wa mu ye nyina muade
1: na wona wa lesa
0: sisi no ansa ne wotu nyet enyina che na uko Corinthians chapter 3 verse 20 ablatia wutie sam no na wotrotro quotations no bo made sam be sua bible no na sa wenda wu muade wa fiase abuade
1: sa
0: wase se Corinthians 3 verse 20 no wase sei
1: ema
0: ose ma
1: wunti ma ofa sam
0: bible se wunti ma ofa sam
1: adie
0: nyina ho
1: na we na so urade ani
0: bible say emra sam e so urade ani ne say ubedi waja ne wonani
1: ei
0: ubebu panini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 wase say
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tretie asletifi asem wase mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase
0: e ha
1: sala na momo franso
0: iti babo ne se sala ye kasa nkyere mo se sala momo franso
1: ngo mo se pani fo asa
0: eh ana gana fo mpa gana fo nkwala se wo mo de ye mfa ye ho se pani na se da
1: da bi da
0: waso na dwebo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tutu se gela ya di nsuo gusu no
1: kene nyina
0: afa no wa change ni din no
1: yes
0: kwasi ma nu no wato atwene
1: ompa bio
0: akwasi bu akye na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bon sam nana
1: yes
0: joe tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akwasi ba mon kanche sa akra no yale o se o ma se o de no lie
1: no lie hey adi
0: no lie
1: onya de efo
0: na first peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo fra
0: so ni so ya bo fra na wu ade ni ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo fra so
1: mba mo hyem panifo ase
0: e mo hu hyem panyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: e praise god
1: hallelujah
0: ho brase e ntumo
1: yes
0: e wo sa kula bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kuro bi a bekoma discipline ye adwuma no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kuro bi a la bekoma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura kromwa wa na omo park efu
1: yes
0: e kwone ne toilet school dani su nyina pa because obu ani ani die ni mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muade a na mpanfu wa kromo so muya ho a mi ura kro no ma wo se sa kro wo mu suba wo mu wo mu ni
1: yes
0: o se sa na momo franso mo fa mo hye panyina hye
1: na mo mfra ho brase
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ha
0: mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni jeye ni akesesem no ene me urade ma na bukeneza wimula
1: hey
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: wimula 7 years wimula to aso ai
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: Every say,
0: every say.
1: O Jacob si hanta ko kwai.
0: Yo, o ya hanta no. O jana nu musa ame. O pen me.
1: Hey,
0: sia.
1: O nte menka.
0: O hu me mi dam kra be fele. O nte menka. Every fa no mi na we. Na every fa si gana kwita ni sam te se dia de.
1: O sia.
0: Kwa me ko ne na mresha no wa bae, kwa me kuma bae wo se. Jacob won ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: Jacob ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale ablantie eno peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana efirifa satam kwa yase 23 years kura na unchai bible say wonipa wa hantan bebre wase
1: munso mo homo ho
0: bible say munso mo homo ho
1: efirisay yakobo si hantan fo kwa
0: obi oya hantan bia no unko animu da uyeso unko animu na urade aso kwa
1: yes
0: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma unko wani ma
1: enye
0: eti osi obi oya hantan bia no urade besi no kwa
1: na oduma ho brase
0: na obi Brand of Washino. A whatever the idea. No, so Cassima was a blunt and not a blow washi. You see, Brown washi, your confession will progress 28:14.
1: And shall only pa
0: into Barbara say, in Shranka Unipa,
1: Ophelia de Dada,
0: a blunt Felici,
1: Mushi,
0: Sister Nem Felici. So while no barpa no banning Yahoo Blasia,
1: hey,
0: now what is Yasno Bakron for?
1: Bibiri kwa
0: oba won ne bia omuade
1: mm
0: abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no zo anya kunu da
1: eh
0: twaso
1: chere onipa
0: nti bible say shira kiba oh mini awde kura amdele ade omushi ese fo ye woni pa kese fo sene idi poso be na wa sesa
1: eh
0: o sesa suru poso nyina sa fa sa ajene kan ho ene idi ami wa hefa
1: woni ho bio
0: fa so ai
1: o se en sero nipa
0: o se shata o nipa
1: o fela dia dada
0: o fela dia dada dada
1: na shata kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o se na kuma deno die
1: o to boni mu
0: hey ye tunu fo mfa
1: na bida
0: always am I right
1: hey
0: ni wi aso wono ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be dia de
1: o to boni mu
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: to aso ai
1: o se
0: ah
1: na da shara kuma deno
0: na de o shara kuma deno
1: to bani mo
0: me mprenta
1: o bani fo di oman mabrofo so
0: ye me mprenta
1: sa
0: me tro se miala ne miala me tro se miala ne miala me tro me jamoni me komante mo ko bise me dine we proverbs chapter 3 verse 34 no
1: proverbs 3
0: si che de ba bro ka chira wo
1: proverbs 3 verse 34
0: aha wo se dai
1: o di afani fo ho fewo
0: ba bro se obi a odi fewo no wono urade be di no ho fewo
1: na odoma ho brase
0: afo obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: awurade ka kire secure so wo soro nyadua na wafro no hasem na oka
1: dabi
0: wo se secure ya homa so wo soro eti omra fom na nkwaje ba ndia de
1: be ne dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni awase wakoma mu de wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makwan ma nyankopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: ti asem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya ahobrasie ho
0: ba ko se eyo Show no obi o ya no homo gbomo bo meja ho blasia ho hom
1: sinise
0: sinise
1: woni a ho chafo ba

0: ɛso akatua ɛna ɔde blɛ wo daakye
1: sɛde obi kwan ɛteɛ
0: no ɔsɛ sɛdeɛ wankasa wakwan ɛteɛ no
1: saa na ɔma no to no
0: saa na ɔno nyankopɔn ma no to sɛdeɛ wakwan si teɛ no
1: ampaniam
0: saa topic wei no ɛma me hyɛ me ho yɛ sɛ bi wia sɛ mewɔ no memfa kwanbɔ ne so ɛnya me ho da nhyɛka wurade
1: amen
0: ɔsɛ sɛdeɛ wakwan teɛ no
1: saa na ɔma no to no ampaniampa
0: menim papa bi a western region ɔwale 3 ne ma 21 wɔdane nnome nsɛm gu nkwalaa no so saa ɛna wowobɛbrɛ wobɛyɛ sei na nkwalaa no nyinaa yɛ case ɛnɛ wanya 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obiaa anyɛ yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi de ama papa no nhyɛnka awurade wɔ se wɔ nipa wo neyɛe so ka
1: ɛna ɔtua no
0: ɛna ɔno nyankopɔn ankasa atua wo
1: ampaniampa
0: ampaniampa
1: onyankopɔn ni
0: asɛmmɔne
1: ɔtumfoɔ nkye atɛm
0: ɛna ɔtumfoɔ nso ɔnkye atɛm wo nhyɛnka awurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka anaa wobɛyɛ bɔne na ɔde papa atua wo ka daa bi wɔaka no wɔn asɛm na ɔno nso wɔmfɔ so nipa wɔnhyɛ wɔn haw nti Deuteronomy 30:15 no wɔ se Deuteronomy 30:15 no
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔdwabu woma noma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa a wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaa sɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneampa
1: ɔtumfoɔ nkye atɛm
0: wo ɔtumfoɔ nkye atɛm wo
1: ɔnni amumuyɛsɛm
0: nkyɛka awurade
1: amen
0: ɔnkye atɛm wo de woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a w'ani awurade mema w'adesua bi Deuteronomy chapter 28:1 tobu aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de kyi mu ɔdene paa hyɛka awurade sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bɛyɛ bɔbɛturo ɛnso wo ni mu aba
0: ɔtum ka sɛ wobɛtumi ama woayɛ adwuma na so adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kohyia last minute koraa no wɔnni nkyen na wieyɛ kora asikyire na wote wiase na wonni nkyen nni asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛka awurade
1: amen
0: n'aduane ne ka fa kaase ne pake fie no anim ebi wɔ kwan so aborosan na ɛtoa so foyi wɔte anim security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono tii na paano da ho a sikani twamu a ɛ sɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi ka na no nnɛ ɛnɛ wobɛfiri wiase kwampa a wamfa so anya ne ho nti bible no ka no wɔ Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na ɔntimi nni bi na ne yiri mpo no ɔno nyankopɔn bɛma obi
1: ɛnnada.
0: wopɛ wɔtimɔdenefoɔ a wɔne awurade na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous. Ma menkae ma memie Job 5:18 na hwɛ ne woma bi a awurade yɛ
1: ɔno na
0: Job 5:18
1: na ɔno na awurade na ɔpira
0: ɔno awurade no ɛna ɔpira
1: ɛna ɔkyekyere soɔ
0: ɛna ɔsaeɛ deɛ wɔno awurade no ɔpira ɛti wɔgyika a wɔtum sesɛ nipa gu tuwo sabere mu yɛfa tuwo sabere nyɛ example ɔna ne ho yɛ ahomte nkra kwan so ɔno a berekum kwan so ɔno a bɛkyɛm ɛna no nso plane nso nkɔhwe ase a tuwo sabere sɛ masan de me ho akɔgye ɛsɛ akapo so deɛ ship ɛnti awurade aka sɛ
1: ɔno
0: wɔbɛtua wɔ nipa biara ka sɛde n'adwuma adeɛ ɔti wɔbɛsusu wɔ nipa biara nsa ne w'adwuma na ɔde ama no ɛne nti na wokɔ problems no a chapter 12 verse 14 a wɔse
1: onipa no mu aba
0: ɔsɛ
1: onipa no mu aba
0: onipa nanum aba
1: na ɔde bɛdi papa meɛ
0: ɛna ɔde bɛdi papa meɛ
1: onipa nsa no adeɛ no
0: na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane na ɔde ama wo gye deɛ wode sa fam nɛ no ɛno a na ɛbɛfifia mu akotwa gye sɛ deɛ kuani deɛ aburo ma nkani ba yera hyɛ hɔ nti sɛ sukuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuul no a wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛ ka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuul na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuul fis no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom ɛhyɛ ka awurade ɛti wo sɛ biribia a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetera mu abrabom ɛti hwɛ yɛ nadua a wode asi hɔ ne no ankɔankɔ yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wɔsa ka no wɔ problems bɛbu sɛm ɛtire du baako problems chapter 11 verse 27 wasan kan sɛ mu
1: deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
1: ɛba ne so
0: bɔne naa ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wasan kuropɔn sa deɛ yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam hyɛ ne ti mu ɔdene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obiaa mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔduadua no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obiaa nso ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwura da koro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa kookoo bɔtɔ na baako aforo kube no ɛti na ɔmo atere kooko bɔtɔ nti ɔte kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na feli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na tim saa na papa ne da hɔ ɔsɔre ya na oyii ne tuo dɔboro baa ɔbaa ya na ɔde bɛgyina kube no ase na ɔde hwɛ soro akora no te soro hɔ no ehu wonim sɛ papa ne to na ogyaa ne ho mekɔdwo na mebaa wɔsi fam krim ɔtena ase so ɛno ano no ɛnɛ wɔte hwiri mu ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiri no maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiri ɛnɛ wɔte hwiri mu
1: mekɔdwo na mebaa no
0: papa no bubu dadam 15 years akora ne tetɔe papa ne bubu agu dam saa owu yɛ kora ɛnya abso mmiɛnsa papa ne so bubu gu dam fie dunum ti na ye kuro wo mo ma na duane o mo bie funu sey na mo de duane na to eti eda o wu ye na obi ahu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu sey papa na wu da nem o mo ko na chi nyina pro loto a any crazy ya wo mo yushu ya ansana wo mo tuma ko sie papa no loto pa ye shegu baketim ni nsuo mu mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su be wu no obubu gu ho nshaje urade eti bibia wo ye no ye ni ye na shawu se wi ase a wote no wo shishi obi a na obi su abe shishi wo nko obi a ku no na obi aba wo de ho nshaje urade wo nko obi a yiro ho because de wo gu bia no na no me ne madam fo sofo baako Oso ati wose ho se papa bi sofo we die mani gani sofo makwachi obi ne meyere wo medam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhui ose a sofo me se na me ya bafra na sofo ne se na me mpacho we die me no si wani abre so busi asem kakra wo ba wi aso afo obi yere da akwanso sofo a se ete sex ni mu ache sofo ache na sofo ni so obisa ne se na woni ne da se no so me ne da ba me se se 3 o se 4 na sofo ni kaza ze ni aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mitema u shi ana bontina betun fu so nko suade na wo de na kwa she dem ho wo ne problem da che wo ma u bo hu she yes she na wiase wo nua kwadu na wo kwatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school da che da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bodi nye ju wo wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: So we say. Your name way.
0: Aha.
1: Your color commanding unumu.
0: Or see the okra commando on unumuana.
1: The obetio nipaka.
0: Inti, Yanko posse. Obetio nipaka.
1: Said an ene.
0: Said your no one in the air diadi.
1: Etie.
0: Obetio nipaka. Said your nipawa when they eat it. The Christianity chapter 10, verse 8.
1: Do two amenano.
0: A Christianity 10:8. Wo tu amana no. Yo tu amana no.
1: Emu na obahie.
0: Emu na obahie.
1: Obahie.
0: Yo tu amana no. Emu na obahie.
1: Obahie.
0: Me kai me kwala blem. Ni edi boni bi. Ni e won fie bi ni e frɛ na aponche abogese. Ka ne nna na omde ye park. Na afu kwan fu na bi wo so a. Ye post ko awi a. Person ko awi a. Na wa be home ne wa san ko bi. Na yakos so ha ne ha afu kwan no na yabopɔ yabobɔbɔpɔ na na nkɔfo tetehwe na yeshisha champion ne topae na se na yesre yekrom mu hene be shefan ena me ma me se ye nkɔnkɔfo aduane mla anya sa wo mo starti afahye no a obi a ntum si afu kwan so kime mikutatae na mdi na chi na me di anim na mu hunse kwan na fu ansensan ni buo ho a metumi asisi po no na adwembo ni timi sa be bi akiri timi duro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwe ma me hwe ma me hwe na chia na magai e timba mi ko twa no bo de tutu ni banka de bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de shebo chiye no fesh na mi mi di akire na me toto tai eti sa danu a me ne mi ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so me ma mi duru ho na fesh one bura wane ne board ye ne de banche ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwam ne ne nam no ho
1: wa yi ma me ahwe wo
0: me ma me ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansi afu kwanso ti ma papa oluma bi o wo duru wa onso firi na kura o duru ya no se ene bua kwa mi ya ene no ma gi so for so de aduane ne soa na oduru kreti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho ene ni nei mi mu sa no ma na me soa ye no mi si mi mu ene ni nei fast look at the any 1 week am mu ntutu me eno no gisa nkwala betietia me mu a sa boni na me di ye no eho adura ma to wadro store ni ye di bodie ni time na me kon ko shim eho na bo say yes di ewugu no nshake urade eti bibia ye ye no wo sey wiase wem no ye ye careful and now ma me de to ho wafa o ma me bag wo biem na do sa fa chire pe wo ne problem u be nyang kwala ni bia and now bo wo sey yes and now ma me shuma wa wo nko u be nyang kwala ni bi u bo wo sey yes and all my mission di ani ani wadwane u benya nkwala ndi bi madisna de ne se u benya nkwatenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame na watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete se wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wo dua papa obone o ebeba nkrobom eti hweye na de wudi si wona no ebe fifia anshole ntia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da kwese game machine awoto o madi bi baye sa na ekro ti je because de ye ku ni nei eno ane ye daache eti ababiala wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: you are ready nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na basa edi na nim otu mi mu
1: hwe hwe na ketua ka ne ho
0: sai yakobon no na ketua ka ne ho
1: na na mu di na nim
0: na ketua ka ne ho ana na na mu hwe
1: di na nim
0: ye ye no obe sha na mu bo sem ka sema bible ne pa obe sha na mu because Isaiah 62 verse 11
1: she wadi wadi amwate kudu ta sewie no ha
0: aha
1: munka choza yamba wa se
0: aha
1: she unkwa unkwaje eb
0: unkwaje eba
1: she na katua ka no ho
0: she na katua ka no ho
1: na na mu she dinanim
0: na na mu she den
1: dinanim
0: na mu she Isaiah 74 o kan sem bi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: was it mani ani wo hwadona
0: aha
1: na me hu mobo
0: ohu mobo
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakobo se na ni ni hwadona ohu mobo
1: wakwan
0: na wankese wakwan
1: na mema na ba wo so
0: na obema na ba wo so wakwan akwan ya wa wo nam so enu a na onu awurade se bema na ba wo so akwan ya wo nam so no so Bible na ka to wose ekwaa wonipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so. Ezekiel chapter 22 verse 31 no e kan sem bi say
1: verse 31
0: aha
1: e timafie ba bu hyegu won so
0: aha
1: ma dwe won ani bregya ne mu
0: aha
1: na me de won abla bobo won atifi
0: oh tie oba dwro won ani bre nyina mu na ode wankasa wa abla bo
1: ebo won atifi
0: ebuwa won atifi finish wa abla bo a wo bo no wose wo de bebuwa won atifi daachi na na me ka kire ye ye dia nyina ye bekwa ba betom na na me ka che o se madam bia ono o ka che ne ba bi se o mo ko meeting nti ne class ni ba ko class prefect no when ye sisha book na akora bi o ba ka sha class wo bia no on twro ne din madam ne ka wie ya no no nya ko madam na mfa mpio ana ono o receive call no wo class wa ejuo kasawie ya na school boy ne twro ne di madam na koye mi ni meet ya wi oba ya no se eh wo Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai madam na ne dini da soro wo si na me di ya madam na school boy ne se madam me so kasai obi oba kasa class ya bia ye twro ne di wunya call no nso class he ya na wujinai etu su ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetom chanko nyankopon ti Jeremiah chapter 21 verse 14 oka assembly
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21:14
0: aha Jeremiah 21:14
1: me ba ma betua moka
0: meba betua uka
1: sede mo ne ya banete
0: ye sede woni ya banete
1: yes
0: obeba betua uka sede woni ye de en
1: abanete
0: aba wa wudi si ho no Romans 2 says to 11 de yan fami enu ne yan pom
1: Romans 2 verse 6 to 11
0: wo sei
1: ono no beju suni pa enyina anyuma so ade amawo maako maako
0: wo sei onyankopon no obesusu obesusu woni pa
1: onyuma so ade
0: na djuma so ade
1: amane maako maako
0: amawo maako maako ma bo sem kese ma bible no woni pa wankasa woni yesu ade no eno so obesusu amawo maako maako ti bi bia ye twaso
1: wo se obesusu onyuma so ade amawo maako maako
0: aha
1: wona ode papa yebu buasito
0: nshaka urade
1: ehwe ni munyam
0: so we ye papa wo de papa so aketua de beba
1: ni ani
0: wo ye obone so a wo de bone so aketua de bere
1: bema
0: se de wundu aburo nte banche no sana chi di bibia ye ye no ye careful eti apofo je ba onwu bi na mde pa o se asase a ye ti so we eye kurukuru wa etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twa adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fisa dia ugu no eno ana tong sabi ade ni sitie because Galatians chapter 6 verse 7 aka say
1: mo na adam
0: mo na adam
1: ho nyankopon sina de che
0: na nyankopon no yeye de
1: en sina de che
0: yesu na chuchu esa ni pa gu no
1: no na obitwa
0: na no Friday Friday ye twa mi eno na otwe madam fugu magazine no kwa kwe play plaster ni ha ni ha ni ah akwa no a ono okosho obi wasie ho no ma sister eko play play sister ye hu ache no wanam tafo asie ho nsu ato no mle bi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister yi wa hu wo ye fitani no wa hu no so wa hu nimpa eti wo kire na se mu akire o se me dia ha de me nam a ya na me shuru pa o uzu hu se ehu ache no ana ono so kaka asem so first na menwuye no medur ha esuru ana mesuru na sister ni di hu na kikikikikikikik oni ne banene ne nkatie ga chance bangulan pain ne wo plepla Friday we are enena wotwe enura na wotwe Sama da fodo okoye sanu aba. Friday ye twe me eyi na wotwe. Bekwa ne nche o maezia, presta ne ha, ne nan ho, ya. Ono so moto. Wati moto achi mo moto. De na na se de we she play play no. Mituro ano si ye sofo boni nyo, na se de aso to hwe. Sister na money play play no sofo hwe. Madam fubi minya ka wo na odi moto fa me. Eni o or the motor that cost she will be private game or no TH no. What free motor nati? At a private can any ma no hope blessed and I'm saying that's what don't you find you for some my house and quite anybody me. No dear bed you my force. And to we are saying boning it. Yet to what be a year you know say we are you will be an so who say I dear we are me ye into that. Say in case it's a me ya dibidi me enti yesu say adia biala wu pese ni mpanya ma wono sorry jina wana chum nshake unade eti anumrei asama ya nipla wani say bionipa guna sasi wesu biyana ubecha eti mume ya nye careful na ya kwemu ya nantiemu ya kasamu ye didiemu ye bi biala yeye no ewiase wemu no da che beba ye nkurobom ti mo ma ye hwe yakwan yi ye sese yakwan ye nantete ne ne kronkron yi pepe yem ye ma ye bi bia yeye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatu a ebe soli na etia ye da che urade hira wo pray awu yesu kristo di mu amen o de offering by a fa betum na Yama shofu mompa insta so maye na yempon ofre bi a wode bae fa betum awurade nhyira wo ofre bi a wode bae fa betum na yempon